Kayasovse, on tawaisinok, kihanawis sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, at simona, ego, nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.